0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina,
8: let's put on some love and nostalgia.
9: Going special and heartwarming.
1: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
0: Para ang umaga'y maging
1: wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5
1: Republic 91.
2: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
2: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
0: Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan.
1: Juan? Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
3: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
3: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Epteka. Ano meron sa kisame?
4: Huh?
0: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
1: A wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Sa Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fun, solid, kapal!
4: Kapag may problema sa asal ang anak, madaling sabihin,
5: dapat ayusin niya ng teacher.
4: Pero tandaan natin mga magulang, kasama tayo sa pagpapalaki sa kanila ha. Ang paaralan ay katuwang natin, hindi natin kapalit. Kung tuturuan natin sila sa bahay at susuportahan ang mga guro sa paaralan, mas malaki ang pagkakataong lumaki silang responsable, disiplinado at may malasakit sa iba.
6: Paalala!
4: Para sa ating mga
6: munting Juan!
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita! Juan Balita!
7: Meron tayong ulat sa RP1. Ayon kay Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, patuloy na gumagawa ng mga hakbang ang pamahalaan upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Alinsunod din ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa sa transportasyon gayon din sa mga commuters. Sabi ni Lopez, tuloy-tuloy ang inisyatiba ng DOTR gaya ng fuel discount at libreng toll sa mga expressway upang mapag-aang ang biyahe ng mga bus operators at drivers. Pinaiimbestigahan naman ng Philippine Army ang nag-viral na video kung saan ang paggamit ng drone ng militar sa opensiba contra Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Giniit ni Army Chief Lieutenant General Donald Gumiran, ginagamit nila ang drones kapag nagsasagawa sila ng mga intelligence, surveillance at reconnaissance, gayon din ng humanitarian assistance at disaster response operations. Sa kasalukuyan, ayon kay Gumiran, bina-verify nila ito sa 6th Infantry Division na siyang nagsagawa ng operasyon sa BARM laban sa BIFF sa barangay Maulanan, Tugunan na nasa Special Geographic Area sa BARM noong September 19. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
13: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
14: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
15: Wonderful morning.
10: Creating a serene atmosphere.
0: Love inspired
10: and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
13: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
10: Republika ni Juan.

0: 101.5 Republika ni Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
4: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
5: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
6: Wag na!
5: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
6: Like and share!
5: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
7: This is your wonderful morning.
5: Wonderful morning! Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
6: Wonderful morning.
5: Wonderful morning. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tago-taguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa rin tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura. Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Sa isang RP1 report, balik na sa normal operations ang LRT Line 2 matapos na antala ang operasyon nito kahapon sa kasagsagan ng malalakas na thunderstorm sa Metro Manila. Tinamaan kasi ng kidlat ang kable nito sa Antipolo City kahapon. Ayon sa Light Rail Transit Authority, nakumpuni na nila ang catenary wire sa Antipolo Station. Dahil dito, nilimitahan ang biyahe ng LRT 2 mula Recto hanggang Cubao at pabalik bilang bahagi ng professional operations. Nagpasalamat si LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera sa engineering at maintenance personnel nito sa maagap na pagkilos. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga pasahero na naabala habang ipinatupad nila ang professional operations matapos ang insidente. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipapagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan!
0: Republika ni Juan!

0: habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate. Tuloy lang ang morning routine. Kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa Republika ni Juan.
2: Ito na ang request mo, Juan!
3: One request!
2: One request!
3: Monday to Friday,
2: alas 10 hanggang alas 11 ng umaga
3: sa Republika nating mga Juan.
2: 87.5
3: Republika ni Juan!
2: Juan
3: Request!
4: Now.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. You're still the one I want to. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Juan, ito na request mo. Juan, request.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
3: Juan?
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
5: Your pride.
4: 87.5.
0: Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labaday kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
1: Your romantikong Juan.
2: Sa Wonderful Morning.
5: Wonderful Morning.
2: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig Funds!

0: balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
1: Sa isang ulat ng RP1, pinag-uusapan ngayon ng DALG at DepEd na magtalaga ng babaeng tanod sa loob ng mga paaralan. Ito'y bilang dagdag na seguridad sa mga estudyante kasunod ng mga pamamaril sa mga eskwelahan. Ayon kay Press Officer Attorney Claire Castro, posibleng magkaroon ng linaw ang kasunduang ito sa susunod na linggo. Pinag-aaralan naman ng Philippine Army na magpadala ng mga tauhan sa Palawan. Ito'y para suportahan ng iba pang major services ng Armed Forces of the Philippines sa operasyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Army Chief Lieutenant General Donald Gumiran, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan ng Army sa mga kapatid na service units nito gaya ng Navy at Air Force para maisakatuparan ang naturang plano. Mangangailangan kasi ito ng logistics at resources nang hindi nakakaabala sa nagpapatuloy nilang operasyon. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5. Juan Request. Gusto mo mag-request? Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan. Juan Request.

0: makakuha nyo rin.
1: Yan ang choice ng Republika mo sa ating Choose Juan.
2: Choose Juan.
1: Like and follow mo na ang 87.5 Republika ni Juan FB at TikTok page para makaboto sa susunod na Choose Juan ngayong Lunes. Choose Juan.
2: Choose Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
10: Republika.
9: Republika ni Juan.
0: Hype up your pananghalian
9: with our poppin' dugdugan
0: to the rhythm of your music
9: and
0: the music of everyone.
9: Pop.

0: 101.5 Republika ni Juan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
4: Your pride.
3: 87.5.
0: Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Keeping your energies up high.
4: High.
3: Pop. Pop. Goes the world.
4: Goes the world.
3: Sa 87.5
0: Republica ni Juan.
3: Pop. Goes the world.
4: Pop.
3: Pop. Goes

0: Juan, may challenge kami sa iyo ngayong Burmans. Huh? Magbigay ng isang ngiti, magpasalamat sa isang tao, at tumulong kahit sa maliit na paraan. Dahil minsan, ang pinakamagandang regalo, hindi nabibili sa tindahan. Merry Burmans, Juan!
1: Ito ang kultura.
2: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
3: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo?
4: Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period.
3: Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo, Juan.
2: Kultura.
3: Kultura ni Juan.
1: Sa bawat pagsikat ng araw,
3: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin, ipagmalaki ang republika natin.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ako si Juan.
1: Ikaw.
3: Ako.
11: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
1: Everyone.
12: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
1: Ang boses
3: ng ating republika.
1: Republika.
3: Sa 87.5.
1: Republika
12: ni Juan.
1: Republika ni Juan. The beat continues with the music of everyone.
3: Everyone.
1: This is Pop Goes the World.
3: Sa 87.5.
1: Republica ni Juan.
3: Republica ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
1: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya?
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
1: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika, 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids! Sayaw Juan!
2: With our lunchtime rugugan!
0: Nasaan ka man?
2: Gawin nating masigla ang iyong pananghalian! Goes the world! Sa Republika ni Juan!

0: Pilipinas ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan. Pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita. Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan.
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fun, solid kaman!
5: Bago matutong magsabi ng po at opo ang isang bata, natututo muna siyang makinig sa bahay. Bago siya matutong rumespeto sa guro at kaklase, nakikita muna niya kung paano tayo makitungo sa ibang tao. Kaya mga magulang, hindi lang paaralan ang nagtuturo ng tamang asal. Tayo ang unang guro ng ating mga anak. Dahil ang magandang kinabukasan, nagsisimula sa magandang halimbawa sa tahanan.
6: Paalala!
5: Para sa ating mga
6: munting Juan!
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
7: Magpepresenta ang prosecutor.

0: Commission na defense ng kanilang argument sa voting threshold para sa pagkakahatol o pag-absweto ng Vice President Sara Duterte. Ulat sa Inquirer, may 15 minutes ang bawat panig para talakayan ang oral arguments bago mabigyan ng pagkakataon ng mga senator judges na magtanong ng clarificatory questions. Matapos inaasahang boboto ang korte sa threshold, kailangan lang ng simple majority para baliktarin ng kinakailangang 16 votes sa pagkakahatol. Minabantayan ng pag-asa ang bagyo sa labas ng far east ng southeastern Luzon, inaasahang papasok ng far bukas, kahit inaasahang hahatakin ito ang habagat ayon sa pag-asa hindi magiging tulad ng nakaraang malawakang pag-ulan. Ayon sa pag-asa, papalayo ito ng kalupaan at hindi inaasahang mag-landfall. Ang trough nito ang makakaapekto sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Maaliwala sa Luzon, pwedeng umiinit ng 42 sa tanghali o hapon, may posibilidad ng showers dahil sa localized thunderstorms. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita. 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
13: Republika King Juan.
0: Republika ni Juan.
10: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
10: Siesta ka lang dyan. Daydream with me dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music
10: na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
10: 1, 2, 3.
0: Music for you and me. 1, 2, 3.
10: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman!
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
6: 1-2-3.
5: 1-2-3.
6: Music for you and me.
5: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga estatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng estatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura. Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Dineklara ng Malacanang on November 16 hanggang 18, 2026 bilang mga special non-working days sa NCR habang nag-host ang Pilipinas ng ika-49th ASEAN Summit at related summits. Mulat sa PhilStar, pinirmahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang declaration para maibsan ang traffic congestion at masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga lalahok sa summit. Kasama sa ASEAN-related meetings ang nakaschedule sa Metro Manila na 16th ASEAN Maritime Forum at 14th Expanded ASEAN Maritime Forum. Samantala, nagkabit ang ASEAN at Russia sa pagpapalalim ng trade at investment ties, ulat sa PNA pagkatapos ng ASEAN Economic Ministers Russia Consultation. Inendorso ng Economic Ministers ang ASEAN-Russia Strategic Program on Trade and Investment Cooperation 2026-2035. Pinag-usapan din ang ASEAN-Russia Dialogue Partnership Financial Fund, particular sa digital skills, smart and sustainable cities at animation. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita.
3: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music, your music,
1: music for every Juan.
0: This is Juan 2-3.
1: Juan 2-3.
0: Music for you and me.
1: Juan 2-3.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: more music. Your music. Music for everyone.
1: You're beautiful. You're beautiful.
0: 87.5 Republika ni Juan.
2: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
2: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
4: Pabili po.
2: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
4: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
0: Music for you and me. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar. Iwasan ang paggamit ng sirang kable at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan.
3: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan. Gising, Juan! Kita ka ni Boss Jan! Trabaho ka muna, baka ma-Juan 2-3 ka!
0: Juan 2-3!
2: Juan 2-3! Music for you and me!
0: Juan 2-3!
1: Sa 87.5, Republika ni Juan!

0: tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Juan!
3: Minsan, akala natin hindi napapansin ng mga anak ang ginagawa natin. Pero nakikita nila kung paano tayo magsalita, makitungo at humarap sa problema. At madalas, ginagaya nila ito. Kaya bago natin sabihan ng anak na maging mabuting tao, tanungin muna natin ang ating sarili. Nakikita ba niya sa akin ang taong gusto kong maging siya? Dahil ang disiplina, mas madaling matutunan kapag nakikita muna sa tahanan.
2: Paalala!
3: Para sa ating mga
2: munting Juan!
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kapag!
6: Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Siguraduhin lahat ng Pilipinong seafarer ay dala ang kumpiyansa na ang bansa nila ay sumusuporta sa kanila at kailangan ang sistema na singhalagaan ng kanilang sakripisyo at pangarap. Pahayag ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Maritime Convention 2026.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
13: Ang bawat Pilipino.
14: Every Juan.
15: Ako si Juan.
16: At ako ang boses mo.
17: Ang boses ng ating republika.
18: Republika.
19: Sa 87.5.
20: Republika.
21: Republika ni Juan.
22: Bit-bit ang isang gitara.
23: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
24: Habang nakatambay sa kanto
25: at nagkakantahan pati dayo.
26: Kaya tawagin na sila.
27: Papunta sa tagpuan ng masa.
28: Dito sa ating tambayan.
29: Sa Kalye ni Juan.
30: Kalye ni Juan.
31: Kalye ni Juan.
32: Sa 87.5.
33: Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Lampa.
3: Uhugin.
2: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
4: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
5: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
6: Wag na!
5: Ito naman, ang cute ko kaya.
4: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
6: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
7: Do we wanna get rocked?
4: Di lahat ng tambay,
8: walang magawa sa buhay.
4: Tanong mo sa kapitbahay.
0: Kalye ni Juan!
9: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: More music. Your music. Music for every horn. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5.
3: Ang Republika.
0: Republika.
3: Republika ni Juan.
0: 87.5.
3: Republika ni Juan.
4: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
5: Kalye ni Juan.
6: Kalye ni Juan.
5: Sa 87.5.
6: 87.5.
5: Republika ni Juan.

0: Dumating na nga ang pinakahihintay nating panahon, Juan! Ang fur months! Mga ilaw na kumikislap, mga tahanang puno ng ngiti, mga pusong excited sa Pasko! Pero higit sa dekorasyon at regalo, ang tunay na diwa ng Pasko ay ang kabutihan sa isa't isa. Kaya ngayong fur months, dagdagan pa natin ang pagbigay ng saya, pag-asa at pagmamahal. Dahil mas masaya kapag ang bawat Juan ay sama-sama. Merry fur months, Juan!
1: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental. Pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
2: kultura.
0: Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Ginagalang at pinangangalagaan ng pamahalaan ang karapatan ng mga seafarer na tumangging ma-deploy sa mga lugar kung saan maaring malagay sa panganib ang kanilang kaligtasan, lalo na sa gitna ng patuloy na pag-atake at labanan sa ilang bahagi ng Middle East at Black Sea. Pahayag ni DMW Secretary Hans Kakdak sa PNA sa Philippine Maritime Convention. Sinabi niyang sa loob ng tatlong taon, 1,500 na ang tumangging maglayag sa gitna ng security risks sa dagat. Sinabi rin niyang ang mga tumatanggi ay entitled sa repatriation at 2 months compensation, sabay na kailangang sumailang lalim ang mga vessels sa security assessments at dapat mayroong angkop na safety measures kung babalik sa high-risk areas. Balita overseas, pumirma ng defense deal ang US, Denmark at Greenland. Napapayagan ang Washington na magtayo ng 2 bagong military base sa Arctic Territory habang muling pinagtitibay ang soberanya ng Copenhagen dito. Ulit ng BBC, bago ang pirmahan sa UN General Assembly, sinabi ni US President Donald Trump agad silang magsisimula ng proseso ng pag-develop ng malaking military presence sa angkop na lokasyon. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
5: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Pugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon natin ang kinin,
0: ipapagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
10: Pati gitara ng tropa natin.
1: Nakakabuo
10: ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan.
10: Habang nasa tambayan,
1: malay mo, sumikat yan.
10: Tutok na
1: sa Kalye
0: ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

tayo ang iyong pagdinala. Pakay ko lamang na ika'y pangitiin. Ito'y aking lambi. Subok na!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: your music. Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa magdala ng payong, iwasan ng baha, at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. One, mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid ka man!
4: 8 oras man nasa paaralan ng isang bata, mas maraming oras pa rin siyang nasa bahay. Kaya hindi lahat ng asal at disiplina kayang ituro ng guro. May bahagi tayong mga magulang na kailangan magampanan. Turuan natin silang rumispeto, maging responsable at umamin kapag nagkamali. Hindi para maging perpekto sila, kundi para matuto sila na maging mabuting tao.
5: Paalala!
4: Para sa ating mga
5: munting Juan!

0: balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
1: Pinagpasyahan ng Senate Impeachment Court na bawasan ang bilang ng boto na kailangan para sa conviction ng Vice Presidente. Ulit sa inquiry, yan ay matapos ang boto ng majority ng Senator Judges na ibaba ang conviction threshold kasunod ng oral arguments ng defense at prosecution. Ulit sa ABS-CBN, sinabi ni Presiding Officer Senator Francis Escudero para matukoy ang two-thirds concurrence required sa conviction ayon sa Constitution, ang phrase na all members of the Senate ay magre-refer sa mga miyembrong legally at factually capable na makilahok sa proceedings sa oras ng pagboto. Bibisita ang Santo Papa sa France nitong weekend. Ulat ng UPI, inaasahan ng 250,000 na tao na tatayo sa daanan ni Pope Leo sa procession sa Paris. May 80,000 people ang bumili ng tickets sa youth mass na nakatakda sa Stade de France sa Saint-Denis sa norte ng lungsod. Kasama sa itinerary niya ang Paris, Lourdes at Metz. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita. One Balita. Sa 87.5.
2: Ito ang aking republika.
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang aking republika.
2: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
12: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
12: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. 87.5 Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine. Sa Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
1: Huh?
0: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
2: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
2: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
5: Your pride.
4: 87.5.
2: Ang Republika.
5: Republika.
2: Republika ni Juan.
5: 87.5.
2: Republika ni Juan.
4: The Time Machine.
2: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Juan, aminin natin, pag Burmans na, parang may magic ang mga tindahan. Biglang may gusto kang bilhin, biglang may kailangan kang i-check out, biglang nawawala ang laman ng wallet mo. Kaya ngayong Burmans, maging matalinong Juan. Mag-ipon, magplano, at siguraduhin may matitira para sa tunay na mahalaga. Merry Burmans, Juan!
1: Ito ang kultura.
0: Kultura.
2: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
2: Kultura.
0: Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
3: Samantala, kinakailangan umunlad ang mga hakbang na pumoprotekta sa mga seafarers ulat sa PNA, sinabi yan ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Maritime Convention. Marami anya ng pagbabago sa maritime industry, mga bagong teknolohiya na binabago ang ship operations at digitalization na nagbabago ng mga skills required sa mga seafarers. Sinabi niyang pinagpapatibay ng gobyerno ang mga sistema para sa kanilang proteksyon at suporta tulad ng compliance sa standards ng training, certification at watchkeeping para sa Seafarers Convention and Code. Pinirmahan din ng DMW ang 2026 DMW Sea-Based Rules and Updated Standard Employment Contracts for Overseas Filipino Seafarers. Ininspeksyon ng Pangulo ang construction ng underground station ng Metro Manila Subway Project sa QC. Ulat sa PNA sa ngayon natapos ang tunnel boring work para sa section na nagdurugtong ng Quezon Avenue at East Avenue. Inaasahang mababawasan itong proyekto ang travel time sa pagitan ng QC at NAIA Terminal 3 mula isang oras 10 minutes sa 40 minutes na lang. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
4: Sa 87.5.
0: Ito ang aking republika. At ako
2: si Juan.
0: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
11: The best of the past.

0: Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: 87.5
1: Republican Juan. Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat.
2: Juan, mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
2: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
6: Your station.
7: Your pride.
8: 87.5.
9: Ang Republika.
10: Republika.
11: Republika ni Juan.
12: 87.5.
13: Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Juan!
3: Ang pagsasabi ng salamat, paghingi ng tawad, pagrespeto sa nakakatanda o pagtulong sa kapwa, mukhang maliit na bagay. Pero kapag paulit-ulit itong nakikita at ginagawa sa bahay, nagiging bahagi ito ng pagkatao ng isang bata. Kaya mga magulang, hindi kailangan maging perpekto ang pagpapalaki. Ang mahalaga, araw-araw nating ipinapakita ang tamang halimbawa.
2: Paala na!
3: Para sa ating mga
2: munting Juan!
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon!
6: Back in time.
7: The Time Machine.
6: Tugtugan ng nakaraan.
7: Music of the past.
6: On the Time Machine.
7: Dance.
6: Republica ni Juan.
7: The Time Machine.
8: The Time Machine.
7: The 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
0: Hayaan mong ako ang makasama
13: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
7: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

tinig ng ating republika. More music. Tunay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Playing the perfect sound as the night winds down. Making it
1: wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Wonderful tonight sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
7: at si Mister
5: ay busugin sa mga tugtugan natin.
7: Wonderful tonight.
6: Wonderful,
7: wonderful tonight sa 87.5.

0: Alam mo na ang ibig sabihin niyan.
1: Unti-unti nang umiilaw ang mga parol. Unti-unti mo nang maririnig ang mga Christmas songs na paulit-ulit.
0: Yan ang hudyat ng pagsisimula ng pinakamahabang Christmas celebration sa mundo.
2: Kaya saan ka man,
0: ano man ang mood mo, sabay-sabay nating salubungin ang saya ng Burr Months. At ihanda mo na rin makarinig ng...
3: Ano regalo mo sa akin?
0: Merry Burr Months, Juan!
4: Ito ang kultura.
0: Kultura.
1: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
0: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s.
2: Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC,
0: Manila Hotel,
2: Philippine Plaza Hotel,
0: NAIA Terminal 1,
2: mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal,
0: Transfiguration Church sa Bukidnon,
2: gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange,
0: si Katuna Building at PLDT Headquarters,
2: at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan?
0: Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura.
2: Isa lang yan
0: sa mayamang kultura mo,
2: Juan.
0: Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan.
4: Cherishing those memories or creating new stories.
0: Ito ang ating himig sa gabing malamig.
4: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang, ako ang bahala.
9: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful.
9: Wonderful tonight.
8: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. I'll be loving you forever. More music. My endless love. Your music. Music for everyone. Got to believe in magic. 87.5 Republicani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republicani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republicani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
1: Huh?
5: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama, at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad.
4: Juan, mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station,
6: your pride.
4: 87.5.
6: Ang Republika.
4: Republika.
6: Republika ni Juan.
4: 87.5.
6: Republika ni Juan.
5: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
4: Wonderful Tonight.
6: Wonderful Tonight.
4: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
3: Juan!
2: Mahalaga ang mataas na grado. Pero higit sa grado,
0: gusto nating lumaki ang ating mga anak na marunong rumispeto, marunong umako ng responsibilidad, at marunong makitungo sa kapwa.
2: At ang mga aral na ito, hindi lang nakukuha sa classroom. Nagsisimula ito sa hapagkainan, sa usapan ng pamilya, at sa halimbawang nakikita nila araw-araw sa bahay.
3: Paalala!
2: Para sa ating mga
3: munting Juan!
2: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan! Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
1: Wonderful Tonight!
2: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.
11: The best of the past.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga bituin at araw.
2: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone. Every Huwan.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
8: Good morning!
1: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
2: sabayan ng sarili nating musika.
1: Dahil tayong mga Pilipino,
2: likas na mga aawit at musikero.
1: Kaya para sa musika ni Juan,
2: Matik,
1: dito na yan sa Juan Republic.
0: Juan Republic.
9: Our music, our pride.
1: Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Huwag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
6: Gising na kaibigan ko!
3: Gisingin ang katabing humihiling.
2: Huh?
3: Gisingin sa tugtugang Juan Republic.
2: Our music, our pride.
3: Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan.
3: 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
3: Ha?
2: Kung may kaibigan kang laging,
4: pre, sabay na ako ha.
2: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog. Naku, oras na para sabihin,
4: ambag muna bago sakay.
2: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
6: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
0: Republika ni Juan.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Good morning!
2: Kasabay ng araw na pumapani at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
2: Juan Republic.
0: Sa republika nating mga Juan.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
3: Juan!
5: Kapag may problema sa asalang anak, madaling sabihin,
6: dapat ayusin niya ng teacher.
5: Pero tandaan natin mga magulang, kasama tayo sa pagpapalaki sa kanila ha. Ang paaralan ay katuwang natin, hindi natin kapalit. Kung tuturuan natin sila sa bahay at susuportahan ang mga guro sa paaralan, mas malaki ang pagkakataong lumaki silang responsable, disiplinado at may malasakit sa iba.
3: Paalala!
5: Para sa ating mga
3: munting Juan!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita! Juan Balita!
7: Narito ang latest weather forecast ng PAGASA. Ang Tropical Depression Sergey ay binabantayan ng PAGASA at inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility nitong umaga. Sa forecast ng PAGASA kaninang madaling araw, ang Tropical Depression Sergey ay namataan sa 1,920 kilometers east ng southeastern Luzon sa bilis na 25 kilometers per hour at may maximum winds na 55 kilometers per hour at magdadala ito ng mga pag-ulan sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Ang Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Bicol Region at natitirang bahagi ng Eastern Visayas ay magiging maulap ang kalangitan at magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan dahil sa trough ng Tropical Depression Sergey. Ang Metro Manila naman at natitirang bahagi ng bansa ay magiging maulap ang kalangitan at makakaranas ng mga pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Patuloy na inaabiso ng PAGASA ang publiko na mag-iingat sa banta ng flash floods at landslides. Ang temperature range natin sa araw na ito ay maglalaro sa 25.8 degrees hanggang 32.1 degrees Celsius. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
13: Ang bawat Pilipino.
14: Every Juan.
15: Ako si Juan.
16: At ako, ang boses mo.
17: Ang boses ng ating republika.
18: Republika.
19: Sa 87.5.
20: 87.5.
21: Republika ni
22: Juan. Republika ni
23: Juan.
24: Good morning!
25: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
26: sabayan ng sarili nating musika.
27: Dahil tayong mga Pilipino,
28: likas na mga aawit at musikero.
29: Kaya para sa musika ni Juan,
30: Matic,
31: dito na yan sa Juan Republic.
32: Juan Republic.
33: Our music, our pride.
34: Juan Republic.
35: Sa republika nating mga Juan.
36: 87.5.
37: Republika ni Juan.
38: Game plan.
39: Okay.
38: One, two.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: Kahayagang Ating Republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit. Huh? Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
1: Huh?
0: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
1: Uh-huh?
0: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
0: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
2: Our music,
0: our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Sa Pilipinas, hindi mo kailangang hintayin ang December para maramdaman ng Pasko. Sa unang araw pa lang ng Bermans, may ngiti na, may kwentuhan na, may pag-asa na. Dahil ang Paskong Pinoy, hindi lang nasa kalendaryo, kundi nasa puso ng bawat isa. Merry Bermans, Juan! Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
0: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
2: Sa isang ulat ng RP1, kailangang paigtingin ng Department of Labor and Management ang laban sa online illegal recruitment. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance para sa 2027 budget ng DMW, umapila si Senator Joel Villanueva sa DMW na kailangang tanggalin ang mga peking recruitment posts. Habang sinabi ni Villanueva na merong naitalang mga convictions, kailangan pa rin paigtingin ng mga kampanya laban sa mga fake online recruiters ng bansa. Sa palakasan sa tennis, sisimula ni World No. 18 Alex Ayala ang kampanya niya sa Singapore Tennis Open mamayang gabi. Makakalaban niya si Tatiana Pratsarova. Nakakuha ng first round bye si Ayala habang tinalo ni Pratsarova si Sofia Kostoulas sa first round para makuha ang pagkakataong makalaban si Alex mamayang gabi. Ang Singapore Tennis Open ay simula ng Asian swing ni Ayala. Ilang tournaments ang lalawakan niya kasama ang Asian Games at Hong Kong Tennis Open. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
3: Babe, sorry na good. Huwag mo ito na ako tayo, ah. Masayip man dyan ang tao, pero kaya ba man dyan kasi tinood lang na din ako makaya na mawala sa kong kinabuhi, eh?

Thank you.

0: replika ng pula at bughaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagpagmalaki ang republika natin.
2: Ito ang republika ko.
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang aking republika.
5: Ito ang aking republika.
6: Ito ang ating republika.
1: Ang tinig ng ating republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
8: 87.5.
6: Republika ni Juan.
7: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada, o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
7: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
1: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
8: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
7: Sa 87.5.
8: Republika
1: ni Juan.